ang kaalwa na may ex dem. Yeah. Mabe, Miss Dem. Kaya wadzi na miyay.